0: Ket no go vex.
1: Madale sikota, madale sititi.
2: Gbogbo olugbe ipinle Eko. Ipinle wa ki se akitan. E dakun didale nu lona ibikita. Ajakale arun lo ma nfa. O ma ndi awon koto idaminu. O si ma nba yi ka je. Tori na, awon osise PSP. Ti lo ma fo ntelu nikan. Ni ke je ko ma kodo ti yin. Ke si ma so wo le kiko dede. Ojuse ni kankan wa ni. Lati je ki ipinle Eko tubo ma wa. Ni mimo toni toni. Apo ikole kodo ti loma. Lo nilo. Bere fun ti e bayi bayi. Lori ero ayelujara. www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona ibofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoran pelu awon osu meta gbaku to ba ni ohun ko n lodi si awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikanni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni.